0: na gargadi binta na tsawon kwanaki uku kenan ko kin ga zai
1: kawo daga yau
0: daga yau har zuwa talata kenan zai kama kona abu to wata kila gwamnati ta mayar da martani kan bukatar tasu ko wani abu duk da wasu na ta kalubalanta cewa karin albashin nan ba shine mafita ba domin ka kara albashi dai
1: ba a daidaita farashi ba kuma ko an kara ba a daidaita ba za a ci gaba da tafiya haka ne komai zai kara yin sama
0: sosai sosai ma kuwa
1: kuma shi wanda ba kara masa ba shi zai kara shan wahala
0: shi zai kara shan wahala domin da an kara dai albashi kika shiga kasuwa zaki ji hatta data yakin ji cewa ta tashi kana magana sai ce kai an kara albashi
1: to kowa aka kara wa albashi
0: eh to ai da dala ne ma ba kina ga ta mai sai da asuwaki zai ce maka dala ta tashi to yanzu ma haka ake kan wannan tsarin a kasa saboda rashin samar da daidaitaccen farashi a kasuwa an kyala kowa yana cin gashin kansa abin da ya ga dama shi yake yi wanda kuma tsari na kasa ba daidai bane irin waɗannan abubuwa ai duk da misali zaka so ne dan ka sayar ka samu riba amma ai ba laifi bane dan gwamnati ta saka bakinta domin a sassauta ma talakawa
1: hakan ba zai hana ka samun riba ba
0: ba zai hana samun riba ba amma ka zo ka so abu naira 10 ka zo ka mai da shi naira 25 binta ai ka so ka lafta ma talakawa abin da yake ba na daidai ba wannan shine abin da yake faruwa a kasar nan Najeriya gaskiya wanda inda kasashen da suka ci gaba ne kai yanzu ki tafi nan nan Niger ai makocin Najeriya ciki jiki jinna farashin kayayyaki ke mutane sai ake ta samu masu shigo da kayayyaki ta barau ne hanya ko da saboda can zaka same shi da sauki kudin su yafi namu daraja sai fa din nan to dan me yasa kudin Najeriya a matsayin ta na giyo Afrika zamu ta samu irin waɗannan kalubalen da sauransu
1: jiya ne shugaba yace an daidaita batu na farashi da kudaden
0: shi ma a konon da ya kira ni kan magana canjin ne yake ta magana fa da fa an sanya ma tsare-tsaren harkar canjin nan suke ma da kawai dai shi ai wata magana daban amma nawa sai ki tambaye kanki
1: a nawa shugaban kamar abinda Dr. Kane ya faɗa kin sanda ya hayo mulki nawa ya tadda dala yanzu kuma nawa
0: naira bata wuce naira 700 ba
1: gaskiya
0: sanda Buhari ya hau kan mulki dala bata wuce naira 200 ba amma yanzu nawa ake magana farashin dala binta ki duba ya gani nawa ne farashin dala
1: 1000 a banki ma 1300 da abubuwa ne ba ko shekaran je ba mun yi labarin ba na'am idan muka je ga musamman ma batu na gaba idan muka koma ga bangaren siyasa shine musamman ma dangane da zargin da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya kwadikin ba inda ce duk abokansa na siyasa da ke hulɗa da su duk kamar sun manta da shi yanzu da ke fuskanta waɗannan kalubalen to sai dai ga wata kungiya ta fito ta ce kamar bai fahimci alaƙar su da shi bane ba ko abinda suka bayyana
0: ai gaskiya abinda Nasir El-Rufai yake faɗa binta kamar fa da kanshin gaskiya a ciki domin mun ga irin abubuwan da suka taso duk da misali iyalan sun fito sun barranta zargin da suka yi da magana kamar alaƙasa da mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu sun ce sarki yana tare da su ko da yaushe in baki manta ba sanda aka sauke mai martaba sarkin kai Muhammadu Sanusi na biyu daga
1: gwamnatin
0: Najeriya shine ya fara zuwa jinsa daga nan Kano da aka sauke shi kan sarauta lokacin shi ya fara zuwa wajensa a can kogidin da in ban manta ba binta da sauransu kuma sarki da ya dawo daga ƙasar Amurka tare mai dinkin duniya ai kin ga yayi magana har da kan irin Rufai kan cewar ana tsare shi ba bisa ka'ida ba ba waye da
1: shine batun cewa sai kai halaka mutum ma baka abin nan ba amma indai kana da alaka siyasa
0: idan ka kalle shi ta fuskar bai daya waɗanda suka yi alaka da Malam Nasir El-Rufai manya-manyan ƙasar nan da ake da su kusan kai tsaye zaki iya cewa wasu sun yi shiru ba sa magana duk da akwai rahotanni na bayan na karkashin kasa da suke nuna hatta mai alfarma sarkin musulmi ya taka takinas da kafarsa ya je har wajen shugaban kasa kan maganar Malam Nasir El-Rufai kan cewar ana tsare da shi ba wai wannan ma majalisar shari'a ko majalisar shari'a ta kasa ta wannan
1: majalisar koli
0: kan harkokin shari'a musulunci ita ma ta yi magana to kuma
1: Atiku Abubakar ma ya yi duba da ya masa shako mutun yakin neman zaben
0: sa Atiku sai ki ce tare suke amma kuma dai ka duba abinda ake cewa Tinubu ya ce ku koma dai kamar alaka ce tsakaninsa da gwamna na Kaduna kin ga fa yaro ne da ubangida na siyasa wannan shine babban kalubalen da ake fuskanta musamman a arewa domin a kudanci mafi akasari kafin ki samu baraka tsakanin ubangida da yaran sa a siyasa ana dan jimawa amma a nan arewa binta zaki ga wani yayi fadi tashin tsayar da wani ya zama gwamna daga ƙarshe an zo an samu rabuwa tsakanin su an zo
1: rabuwa barambarama
0: barambara idan ka dauki akwai jihohi da zaki iya kawo misalai kansu daban-daban ki dauko Jigawa ki dauko nan Kano ki dauko Kaduna ka tsinace kadai zaki ce ba a samu wannan barakar ba domin shi

0: kwaradda da masari kin ga hayyan suna tare amma nan Kano yanzu misali ki dauko gwamna Abba da tsohon mai gidansa Sanata Rabi Musa Kunku sun ga ba sa tare ki tafi Jigawa ki dauko tsohon gwamnan jihar ta Jigawa Badaru da kuma gwamna na yanzu Malam Umar na Madan Modi ba sa tare ki tafi Kaduna ki dauko gwamna mai ci a yanzu Ubasani da tsohon mai gidansa wanda yanzu yake tsare kusan kwanaki 230 da wani abu Malam Nasir El Rufai ba sa tare kake manta kusar da mafiyar Rufai ta rasu sai da Fantami tsohon ministan sadarwa ya jawo hannun Ubasani ya jawo hannun El Rufai bayan an binne mahaifiyar El Rufai ya hada su ci kusasanta
1: ashe ba a sasanta ba
0: dama ya tace wa sasanta wannan ta mallan anya ta yi
1: kuwa ashe ba a sasanta ba
0: saurana aka binta
1: gaskiya
0: to gaskiya dai El Rufai tabbas yana ta kuka duk da yana maganar shi bai kullaci kowa ba kuma ko da an fito da shi babu wanda zai kullata ko na abu da sauransu amma dai lokaci ne kadai zai nuna gaskiya amma dai tabbas arewa ya kamata a farka ni abinda kullun nake kallo binta bai kamata a ce idan ana kallon wani a matsayin wanda ya hantara ko ya wani abu ba daidai ba shi ma a juya masa baya ai ba a gyara da gyara au da kuskure ba a gyara kuskure da kuskure gyarawa ake yi in ana gona abu sai a zo a gyara a wanda da ai magana yake kallon kudancin Najeriya hatta dai wanda ake zargi Mazi Nnamdi Kanu da maganar ayyukan ta'addanci da sauransu duk kudancin Najeriya binta babu wanda ya ki goya mashi ba suna fitowa suna magana akan a sake shi akan a bashi damar daukar
1: kara
0: kina ko ji a tiko ya magana idan irin su Mazi Nnamdi Kanu za a masa haka waye Nasir El Rufai da ba tuhuma sa ake da aikata kisan kai ba ko wani abu da sauransu takamaimai ma tuhumar a ce ga ta har yanzu babu ana ta kwan gaba kwan ba
1: zargi ne kuma zargi ma aka abin da shafi kamar karkatar da kudade ne ko ba makamanta haka balantana shi wannan Kano da ake zargi kiri-kiri da ta'addanci ne fukan ta'addanci da gwamnati
0: na san da Ibohu
1: kwarai da gaske
0: dan rajin kare gugurmai
1: yarbawa
0: babu abin da bai ba amma yana nan yanzu yawo yake komai
1: amma manta ma da zancen
0: amma nan arewa ba kuma abin da yake sawa suke samun wannan nasara shine su manyan su
1: gwamnonin su kansu a hada yake manyan su kansu a hada yake
0: amma nan in
1: magana suke da baki daya ko da murya daya
0: nan ba tafiyarwa na kake ba ko na sai kawai a juya maka baya ko na yasa arewar kullun ake samun
1: koma baya a to ina ga daga ƙarshe idan muka tsallaka can ƙetare musamman ma barazanar da shi shugaban Amurka Donald Trump yake yi da daukar mataki mai tsauri akan kasar Iran muddin aka tabbatar da hannunta akan al'amarin da ya faru a jirgin sama na Fly Dubai
0: to kin san shi sa gaskiya shi shugaban Amurka Donald Trump kullun ana kallon sa a matsayin mai hanar ruwa gudu kan maganar kokarin sasanta rikicin nan na gabas tsakiya Iran da kake manta binta tayi barazanar cewar za ta fada dakin ta zuwa tekun India muddin Amurka ko Israel ta kara kai mata wani hari kin ga da yakin da take yi iya yankin gabas tsakiya take ta kai farmaki kan sansanin sojin Amurka da wadanda suka takale ta to kuma a can tekun nan ta India akwai sansanin sojin Amurka da Israel da hadda ma na Burtaniya a can kuma nisa ne tsakanin India da Iran amma tana barazanar za ta kai harare wannan wajen kuma tana maganar cewa ta fa ƙara yin shiri makamin da ta kera a yanzu ba ma wai waɗanda ta amfani da su bane a baya to kullun rikicin ne da ya kalle shi binta ba wai babu waɗanda suke fin takura suke ji a jikan sama da talakawa ma na duniya gabaki daya mu nan yanzu ba maganar kullun alakan ta tashin man fetur ake da maganar rikicin Iran ba da sauransu hanyar da za a fitar da man fetur ta toshe hanyar da za a fitar da kayan abinci ta toshe da sauransu kuma sai ki ta kallon majalisar dinkin duniya tana ta maganar za a sasanta rikicin nan za a yi kaza amma har yanzu Trump sai an kulle rajejeniya sai ya ce a'a sai ya ce za a yi kaza sai ya ce a'a ya ce ma yakin nan na Iran zai iya zuwa ƙarshe bayan zaben wa'adi na kasar Amurka da za a yi a watan Nuwamba yanzu ma kin ga maganar da ake yi wannan fasahin sace kawai ta faru tsakanin matuƙa jirgin nan na Fly Dubai shine ake zargin cewar ai shi mataimakin matuƙin jirgin da ya jefar ba kuma
1: to yana da ra'ayi
0: masu na kasar Iran duk da bincike ne to idan ma hakan ne shi kadai a hukunta shi manabinta
1: ai shine
0: a hukunta shi kadai mataimakin
1: wace ne sai ake kokarin janyo kasar gaba ki
0: da shi al'amarin to sai hari kuma kan wasu cibiyoyi na kasar Iran da sauransu da kuma da
1: kusan naman zargin da ake kamar Amurka kenan musamman in abubuwan da suka faru idan abu ne da shafi kamar su farare ko turawa idan mutum ya aikata sai a ce shi a karan kansa ne ya aikata amma ban da abin da shafi kamar musulmai sai a ce gaba ki daya kasar ko gaba ki daya musulmai sai a dora gaba ki daya
0: mata hari a samar da matsalolin harkar sufuri lantarki da sauransu wanda shi yasa gaskiya ake cewa majalisar dinkin duniya kawai ta zama yar amshin sha ta ce ba ta da wani tasiri a dacin sadda majalisar take da tasiri irin zamanin su Kofi Annan binta ai in aka yi magana aka ce kasa kaza ta karya hukunci ta yi laifi kaza ana daukar mataki kai tsaye akan ta sabanin yanzu irin su zamanin zan so Anthony Guterres duk gashi nan kina ga ana ta samun yaki Iran din nan Amurka fa ta kai harare kasashe daban-daban yafi a girga ki kalli abin da ya shafi Venezuela nan Venezuela har yanzu shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro tsohon shugaban yana hannun Amurka tunda taje ta kama shi kuma sace danyen man fetur din kasar take tai shi sanya duk inda zai ga Amurka taje ta kai wani hari ko tana wani kwantan bona to akwai wasu ma'adinai ko wani buyu take da shi kisan ta cimma a wannan kasar wanda kuma wannan shine babban kalubale musamman ga kasashen mu masu tasowa da suke ta kokarin nana kewa Amurka kan cewa ku yi fataka tsantsan kuna da ganin abun da su faru da irin su Afghanistan Iraki ga Iran din da sauransu dukkanin su duk inda zaki ji ana rikici binta ana yaki to in kika bibiya ta bayan fage shekin samu wannan Amurka a ciki
1: to mai sararo da kada ka abin da sai kina muna godiya kwarai da gaske Malam Abdul Mumin mai sararo zamu je ga sashin mana tallace idan mun dawo a daidai karfe 7 zamu sarari mai mecin shirin siyasa na Kafili ga mai doki a daidai karfe 7 da rabi akwai mai mecin shirin a daurin gurme a daidai karfe 8 akwai takaitaccen labarin daga bisani zamu je ga filin mu na daka da waje da fatan za a ci gaba da kasancewa da Radio a Sankwan FM

akwai kuma a Oshogo da Delta ba dan komai ba sai dan su dinga narka karfi lokacin da aka zo aka yi privatization sai aka siyar da kamfanin nukan nan suka koma hannun wasu yan kasuwa daga ƙarshe dai duk kamfanin nukan nan sai suka mutu lokacin da Obasanjo privatization din nan sai ya ce yan kasashen waje su shigo su sa jari a Najeriya to daga irin su muka samu shigowar kamfanin nuka daga kasashen waje da yawa suka shigo Najeriya amma abin takeici dai ba mu tsu a arewa duk sun fi yawa a Ogun State da Lagos da jihar Lagos to da suka shigo sai suke siyan wannan kayan karfi kuma kowa ya san zalunci irin na jajayen fatan nan wanda sun shekaru aru-arun ka koma tarihi a koda yaushe su dai su cuci bakar fata lokacin da suka shigo muna kai masu kaya su ne ma suka zo suka bude siyan kayan ya zama sosai dan a shekarun da ake narka a Najeriya ba a damu da lokacin da Najeriya ce take kamfanin nukan suke ba a damu da abun amma da yake sun zo da yawa sai buƙatar kayan sai ta sa inda kowa ya fada cikin harkar ku to ganin kowa a cikin harkar nan kamar dai lokacin mulkin mallaka da aka yi a wannan me ake cewa bot marketing bot da za a zo a maka farashi kai baka da iko da za ka yi farashin kayan su za su ce ga yadda za su sai kaya a lokacin da suke so sannan kuma za su fito da tsaraba-tsaraba kashi-kashi na zalunci ko su murɗa skelinsu in ka dora kayan ka tan 30 ka zo ka ga ya koma tan 27 ko da 8 mai dan imani shine za ka ga ya satan maka kilo 500 ko 700 ka ga kayan ka ya mutu wannan zalincin da suke yi yana kakkarya mana masu sana sannan su zo su maka wata extra dose ta shara wanda idan suka ga kayan ma da dan dattaka za su zo su yanke maka wani percentage cikin kaya to babban matsalar yanzu da muke fama da ita da ta samu kasandum wannan hajjin aikin shine kaya yana kan hanya yana mota sai su aiko maka da test cewa yau kamfani kaza zai dauki kaya na je na siyo kaya misali daga Sokoto ko daga border Maiduguri ko Yobe zan kai shi Lagos na riga na gama cinki da kwastoma na dora a mota yana hanya sai kaji an ce an turo maka

0: Lihudu, sipili sipili, biyar biyar, kuzirceni ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba goma sha hudu. Rumfa mai lamba goma sha hudu, domin matsalar gani shine inda na kware, na kuma sami lambobin yabo daga hukumomi daban-daban. Wannan ne yasa bana tsallakawa kowane bangare, masu lalurar gani kadai nake dubawa. Dan haka ne nake kira ga mutanen da suka kasance sun samu rauni na ganin su, ba sa tafiya sai da dan rakiya. Ko wadanda suna zaune ba sa iya gane kowa sai daga murya. Mu sani cewar gani shine mutum. Matsalar ido na iya tsayar da rayuwar mutum guri daya. Baba mai ido ni ba yaro bane. Na fara taimakawa masu irin wannan larura tun ina matashi. Kuma na gaji wannan sana'a ne daga iyayena. Samun matsalar gani na da dalilai da yawa. Sau da yawa yakan fara ne a hankali kafin ya kai matakin da zai tsaya baki daya. Ni baba mai ido akan larurar gani na kware. Kuma ni ne sarkin mai bada maganin idanu. Na samu damar shigowa bikin baje kolin masu maganin gargajiya wanda ke ci a nan cikin garin Kano, Eldorado Cinema. Cikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road a cikin rumfa mai lamba 14 lambar waya ta kuwa domin neman ƙarin bayani ko wasu shawarwari 0800 37 0000 5 5 0000. Magunguna na larurar gani ba sawa a ido ake yi ba, ana sha ne kawai. Idan zaka zo wajena domin matsalar larurar gani, zaka zo ne da robar ruwa guda daya domin hada maka da maganin da na sarrafa na larurar gani da ake kira eye cleanser. Ni baba mai idanu ina gayawa mutane wanda suka samu larurar gani kuma suka yi zagaye-zagaye neman magani ba su dace ba, kada su gajiya kuma kada su yi sakaci. Wani lokaci dama tana zuwa maka ne a lokacin da gajiya ta same ka. Ba wai ina nufin cewa nike bada lafiya ba. Magungunan da na sarrafa magunguna ne na gargajiya daga sassake da soyoyi. Dan haka ku ziyarce ni baba mai ido a cikin rumfa mai lamba 14. Rumfa mai lamba 14. Ko ku kira ni a lambar waya ta 0800 37 0000 5 5 0000. Sai kun zo.
1: Bayan wannan rumfa kuma bari mu shiga rumfa.
2: Alhaji zaharin dinin magani ya sallame cuta.
3: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan Man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, karin tabbincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0700 33 0031, ko su tuntube ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi, ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0700 33 0031.
1: Ga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfa.
4: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci. Sunana Alhaji Habib.
1: Ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
4: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
1: Ina nan a rumfa mai lamba 6.
4: Kar ka manta,
1: rumfa mai lamba 6.
4: Ko ka tambayi Alhaji Habib, ni a rumfata ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza. kawai to ka kira ni akan lambar waya
1: 08036741717 08036741717.
4: Kaka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun kasa amma da zaran ka farga ya karabu da jikinka kwata kwata. Kazo kar ka bar ciwo.

0: ajikinka ya kai ka kasa. Wannan laluran na damun maza. Kazo waje na Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai, kuma ina nan
1: a rumfa mai lamba shida.
0: Mata ba da ku nike ba, dan kabilan Yarbawa da nada soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai.
2: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake gudana
1: a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba shida. Rumfa mai lamba shida. Hudu, ɗaya bakwai.
0: Sunan dai Alhaji Habib, na barku lafiya.
3: Bari mu shiga rumfa mai lamba.
4: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren kacal. Ina nan a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi. Idan kun manta da sunan, kar ku manta da me saka aje sandarka, ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11. Rumfa mai lamba 11. Ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9 0703 4 6 4 9. Ni Alhaji Fatayi na kware ne a bangaren matsalar jijiya kadai, watakila kana fama da irin sa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikin mu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. In matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba. Maza ka zo kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu, dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Same mu a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya. Zaka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka, ka taka da kafanka. A rumfa mai lamba 11. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji. Kawai ka zo kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado, a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Sai kun zo.
3: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar.
5: Gaskiya matakin nasara, kowa ya rike gaskiya ya huta. Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa, shahararren mai maganin gargajiyan nan, wanda ya dade yana bada taimako a gurin mutanen da suke fama da lalurori iri daban-daban a jikin su, maza da mata, wanda aikin sa ya kasance shine gano hanyoyi domin magance lalurorin da suke damun ku. Yake sanar da ku cewa bayan daukar lokaci mai tsawo da yayi, ya dawo cikin shiri. Mun ganawa da mutane ido da ido. Yana filin Baje Kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a cikin garin Kano, a filin Eldorado cikin gidan Ban Aliko, a cikin rumfa mai lamba 5. Rumfa mai lamba 5. Ko kuma ku same shi a office din sa na dindindin da yake Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa, daidai sabuwar kofar shiga. Ko kuma ku tuntube shi a lambar wayar sa 0810 60 07 5 2 0. Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa, baban sanyin jijiya dai bai canza ba, yana nan a yadda yake wajen hada ingantaccen maganin gargajiya wanda aka sarrafa daga sassaƙe da kuma sauyoyi. Yana nan kuma akan ragin na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana. Abdul Wasiu, baban sanyin jijiya dai, yana kira mu sani cewar barin cuta a jiki babban kuskure ne. Jin wasu alamomi ka kisa wurin daukan mataki ganganci ne. Jijiya ce take taimakawa jikin mutum baki daya wajen iya tsayuwa ko tafiya. Dan haka Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa, baban sanyin jijiya, yake kira ga mutane musamman waɗanda suke da wata larura, sun yi zagaye-zagaye neman magani ba su dace ba, su sani cewa ba a gajiya da neman lafiya, domin barin cuta a ciki baya maganin yunwa, in ji Hausawa. Yace maganin gargajiya shi ya gada, kuma har yau har gobe shi ya sani. Yace hukumar lafiya ta tabbatar da ingancin maganin gargajiya, sanin magani baiwa ne, idan ka sani ka sani. Wannan ne yasa dan baiwa yake kira ga mazaje cewar ya zama wajibi mu kula da tsaftar abinci da muhalli. Alhaji Abdul Wasiu ne za ku iya samun shi a filin Eldorado, gurin da ake gudanar da Baje Kolin masu magani, a cikin rumfa mai lamba 5. Rumfa mai lamba 5. Ko kuma a ofis ɗinsa na dindindin da yake cikin garin Kano, Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa, daura da asibitin ƙashi na Dala, daidai tsohuwar kofar shiga. Ko kuma za ku iya tuntubar sa a lambar wayarsa kamar haka: 0801 60 07 5 2 0. Akwai

0: na kashi 50 daga farashin magungunan sa na mutum goman farko da suka fara zuwa a kowace rana. Sai kun zo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka watarin farko.
2: Mai sauraro barkamu da warhaka. Sunana Baban MBU. Aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Nana a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka: 0807 57 1357 ko kuma 0909 55 2533. Ni dai Baban MBU, maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu. Nazo don taimakawa maza. Sunana Baban MBU. Nana a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka: 0807 57 1357 ko kuma 0909 55 2533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata, to ta zo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, ka same ni Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807 57 1357 ko kuma 0909 55 2533. 0807 57 1357 ko kuma 0909 55 2533. A dade ana yi sai gaskiya.
1: Yadda ta kasance kenan a bikin baje kolin magungunan gargajiya na shekarar 2026 da ke tsaka da gudana a nan jihar Kano.